0: Qatar.com.
1: ñaari dag wacc raxam balu talxu mbaj
2: waaw doomu sereer bi ndaysane dafa dugg école dem sem 2 gaay jangal ko la terre tourne 31 décembre jot
3: sereer
2: ni jox ko xaliss
3: waaw
2: ne ko ngor demal jëndi mburu 20h30 ñewul 21h ñewul 22h ñewul 23h gaay ne meen nañ wëri ki sos baangi ni sedna ki muy taxawal ci mbet ndakaru yi rek yi lan lay war xana du boulanger rek lañ ko yoni
3: pour jënd mburu
2: ñu ñoo fekk ci bop ko ñu mu tok tey xaliss bi gaay nako lan la da nga jommi wala da am lu la mbecc wala da am ko la ne bul ñibi yow ñu tok di la xaar gone go xong coy nga tok fi mune sunu muse moone ma la terre tourne legi may baña jiyelok boulanger bu yexé rek ma jënd boulanger bi bu tourner ba dajé man fi ma jenn
3: ma sa gis ben gaay mu ne waji sereer bi dama jenn montre ñu ne montre bi day dox mu tegg montre bi ne ko fekk ma deg ba yo koy
2: robinet mbedd yi sereer dafa romb quoi gis robinet mbedd bi di xelli quoi mais waji danaka du fay du ko tej quoi day roccé rek rofal keneen ma ngay roccé pan bi léwu benen pan ma ngay ba ngi def tour droit rek
3: moy transition yi
2: wa kay mu tok rek mais xam nga affaire comme genre ben cadre poste la ni rek après bop robinet bi génn rek di xéli mo xam fu ndox bi jogé ñu xol rek mu tok fa ba ay ngor rek na pa bi ah yow mom sa boom gi du dok sa boom gi mom du dok ku ñew rek ko ki la bir na de
3: na man fere bi mo wara pul bi dañ ko yobu tribunal di ko juger juge bi ne ko eh jugalew mu jug chaay ji naw ci ginaaw lepp na ko ya sacc ci xari ñi wa mu ne dedet president man 5 kar yi la sacc bu ndaw bi mo top yaayam
2: bu ndaw bi dafa top yaayam xam nga ne lolou kenn mënu dara
3: mu ne 5 kar la sacc
4: mais ki dafa
3: mais bu ndaw bi
4: itam yaay ji
2: mo top yaay ji bobu sacc ko
4: ah pour ñu wañi pena mo moy
3: non mais yow da ngay wone ngir wa
2: ko la ba ko la ba nga duggal ci feul yi quoi
3: sama yaay leg mu ray ma
2: yow do bay ñu do bay ñu non sereer yi ba ci kanam
3: non bismillah benen sereer
2: yow sereer c'est que ñom ay jaay perek lañ quoi sereer bi dafa am ko xamne manam tay dafa jugge village quoi mais bi mu ñewé mom à sa grande surprise dafa jéggi ak ay bagage mom ñom dañ ñëmé ay bagage nak ay indalé ay sékk fi ay affaire yoy xam ay ëmb wacc garage bi rek bayyi xam dajé nit ñi bëri fi rek mu daw ci né ah fi da xana jam xew fi té lu fi xew mais kum waxal da nga nan ko bayyi sa way bayyi je sais pas rek mu je sais pas waccaw lu bari li rek mom xana kilifa la mu jubal mom famem nak ni mu wara set ci ñom point yo lañ nek am ay point yo zone yo day wet quoi mu genn di doxantu am ko mu dajal ne ko mais sa way yow imabal bu rafet bi nga xamne bi mako yeen sax suma ndong li day buga lam suma testene bi ki kan moko tabax sa ne ko c'est pas de mu ne he mbolo mi matu ki won fe def ma rek mais mom kilifa la man dina fexé ba gis je ne sais pas mais town bi fu mu tourner je ne sais pas lañ koy wax je ne sais pas mu jeki jeki ne ah ndakaru de xana je ne sais pas moko mom gaay nako fo tek lolou mu ne fu ma tourner lepp luma wax ñu na ma je ne sais pas gaay nako je ne sais pas moy xawma da nga bari laté
3: am ben sérieux bu ma dégon gaay le moy sérieux bi gisone xawma do doon commandant bi dom mayat bobu araj
2: non sérieux bi moy lol non
3: pour dem police di lek xawma jaga
2: sérieux bi da ñew seen gaayen xam nga seen 100 mètres ñu fay duggal ay bagage quoi rek mu ne yeen fi affaire yi mom li garaw na de ay macaroni ay soble ay li de xana sauce lañuy wajal li ma gis ni mom lañuy togge sauce
3: dir jël sérieux bi
2: rek mu jaxarlo waji quoi gendarme bi ne ko wa yow fi mom li lan la mu ne ko fi maison d'arrêt et de correction le quoi hein ci lañuy tagate ñi nga xamne dañu joom wacc yoon mune wacc yoon moy tax gaay yu duuf fi mune ko waaw mune naka la mëna wacc yoon mune ko nga door ay comme ça nga def luñu luñuy téré mune de li gëna gaaw la wax ma li gëna gaaw nga xamne
3: da koy jëm
2: rek nga mëna duuf ci biir mune comme nga door homme de tenir rek mu nelaw ci lex bi mune ko teul bo policier bi tourner gaay embarqué ko japp ko yobu ko prison mais ça va écoutal lañ ko yobu écoutal koutal
3: koutal sama
2: koutal lañ ko yow
3: waaw
2: koutal dañ ko yobbo koutal legui euro añ bi jot gaay dugalal ko jagaan ngon bi jot ñu dugalatal ko goudi gi jot rek mu tatchu ci prison bi neen waxo len ma won li wa wax ay macroni ay fos la fienon ñu dug ngeen ma ñow fi ngeen may jox ay kecha waxo len ma won li ma bañ demay ngeen la wax ngeen yobbu ma saxane wa kon li dug saame ko di yexi wul fi camion yi kay mënon nañ sarwé waré ba mu yexi fi
3: say so so ko dugal ci li yépp
2: ko dugal ci lolé
3: Oh!

0: lolu Paul Beck sérieur dañu and di dox bu jéki sérieur bi gis ba sérieur baxuma mom nan sangara la
1: dédét ya ngi toj sérieur
0: waaw rek mu nek gamu xaral ma du ci bar bi xol numa def Paul bi continuer ay mission lijeenti ay kotam ba paré karal mo kol suma gamu ci lal la nek ne daga ci bir bar bi rek lay kana fikir kat la
1: kër kat
0: ngor nako wayu samba togal boy nan nga nan li nga tok ni nga nan ay kër kat sérieur bi wacce ay 20 rouge am commencé dawal bol bi ne gess ci beuti gis mu xong mo nako yow sa nan bi konkonu de yow sa beuti sax melul won ni mo nako way sérieur ga rek li ay 20 rouge la togal budé da ngay nan nga nan bo xamul nga tok buma paré ñu dem rek Paul bi gis bopam Paul dafa reuy nature dañu fier rek Paul bi duggu ci lu mu xamul hé garçon bi xol ko mo ne jëlal verte zone rouge nga jaxé ko nga cocktail ko nga def ko ci bouteille bi nga jox ma xam naan wa ba bi yu fi na ko hi
1: sama nga jaxal rek ko cocktail ko nga daw ko ci bouteille
0: sa way ba di nga atan daaj rek
2: ngi leen xol sama
0: explose kana du may fay nar gor gaay quoi gaay ne no garaw du wajjal ko bouteille tegal ko kaas
2: mélange
0: wa Paul bi dawal ñaari gorzé day

0: waaw kay xam na.
1: Waaw.
0: Ma ne. Dégg nga li ma la wax bu baax.
1: Non dégguma bu baax.
0: Déggoo li ma jotee sa numéro bi.
1: Déedéet.
0: Ma ne la dama nekk ci tur alquran karim maa ngi jàngati ñaan suñu borom.
1: Yow la kan.
0: Ma la sëñ Babacar.
1: Babacar.
0: Diop.
1: Ah Diop waaw Diop.
0: Waaw kay.
1: Diop Diopba.
0: Tabarakallah ma ne. Ni ma jotee sa numéro bi. Loolu laa la bugg a xamal ni.
1: Waaw mu gaaw damay dawal moo tax.
0: Da ngay dawal oto.
1: Waaw.
0: Est ce que ndax dama nekkee ci tur alquran karim maa ngi jàngati ñaan suñu borom di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne dañuy aadama. Mais alhamdulilah tabarakallah yàlla def ne man xaaj guddi gën a bu ma tiyee sama tere di wirdu. Alhamdulilah tabarakallah ndax mu feeñ ma benn xili farawal ndax bani aadama bu ne yàlla def na ci ñaari sambu kon ñu lay sambu guddi ak bëccëg. Am ku la feetoo ci loko ndeyjoor te moom moo tudd kiraaman kaati diina wa maa tafa yàlla muuna. mooy ma daal di feeñal di sol yére yu weeg ànd ak ñaari xaytu weeg.
1: dëgg la
0: ci kaw kayit yi mu ànd ak bii di feeto ji loko ndeyjoor bi ci la bindee numéro téléphone bi mu xaadin ci tur Mouhamad rasulullah yi sallallahu wa taala alayhi wa sallam.
1: ok ok ok
0: ci lokoom càmmoñ bi. boobu mu ngi ci jublu juróom-ñaari buntu wërsëg yu xaw a ubbeeku jàkkaarloog leeraay bu jublu ci borom numéro bi ak sarag bu ndaw bi nga yëndu.
1: ah ok ok ok ok
0: waaw nga baal ma akkee nag si yoonu islam ndax yàlla nee na kullu haqqan law kaana murlan mu ne jullit même bu dee paaka la ngay teg ci sa baat na nga wax sa diggante ak suñu borom.
1: amul benn problème.
0: te mbokk bi boo lay azimi mbooloo bani aadama yu bëri yaa leen war a diir see. te am na ñu bëri ci ñu am ci yow ci confiance bu baax te ñu am na ci yow ci yaakaar ngir li lan. ndaxte am na ñi nga xamante ne bunt yi boo ko jotee wallahi azimi ku la xamul mu bëggee sa ci kattane la foo munta nekk si romu Sénégal.
1: ok ok
0: sarag bi naw sarag bi nag jafe na tuuti. mais na nga góorgóorlu nga am sarag bi nga génnee ko comme ni mu waree.
1: ok inshallah
0: su ko defee.
1: ok
0: wallahi ku la xamul day lay déggee nga baal ma nag yaa ngi yëkkamte nag fi nga nekkee nag sa wuy si sa wuy si laa ko xamee yaa ngi yëkkamte.
1: ok waaw waaw.
0: waaw ma ne. sarag bi. mu ngi doon lu ñu wax naat xam nga naat.
1: naat ma togg ko.
0: naat ah.
1: ma togg ko wala.
0: naat naat.
1: léegi dama koy jël piqué ko defar ko ba mu baax.
0: ndax da nga koy jël.
1: piqué ko defar ko ba mu baax.
0: déglu ma sëñ bi.
1: roof ko sa tuunu ndey.
0: nga ne.
1: dama koy piqué defar ko ba mu baax roof ko
0: sa tuunu ndey. ma ne yow sa lafal ndey sa dajal ndey sa xor baay sa bajo baay sa bajo maam. sa fal ndey. xupal doomi xaram.
1: yow doomi raam yàlla yow.
0: ma ne. doomi xaram xupal. sa bajo ndey.

0: www.alquran.com.
1: Baba bi da am ñaari doom, kenn ki jàng alquran, kenn ki am xaalis. Ki jàngi ba ñëw ci kër gi, ki am xaalis ñëw ci kër gi. Ki am xaalis ñëw di kondel paa bi di ko jox 100,000, 200,000, 300,000. Kee di jàng alquran rek, ñoom ñaar a ngi toog, kee di jàng alquran, kii di kondel paa bi naan ko am 400,000, 300,000, 600,000. Ba ci 700,000 di continuer kee di jàng alquran, paa bi jékki-jékki ni kii jàng alquran. Doon nopp yaa ngi jumloo kii de.

saay football ut ko ñom mass lay nané day daw ba centre bal bi rek dug ko ñom mass nan tuba bi jëssi leen ñu dem europe ku nek ñu la dug taxaw sa poste boy bi taxaw fi taxaw rek tuba bi ne ko meew sa poste ngay xaar mu ne non man bu dé sénégal la ut ko ñom mass lay football.

0: Degla. Lalu kik buku tadi bersebut sebar lagi yang isi bi.
1: Ngor ak jigan dañuy dem ci Allah bay bay ñi démé ci Allah bay bay tombé ak asaman ci xiin bu ñul kuku naka nonu ben milax dal di traverser bi milax bi traverser dënd bi wacce jigan la dal rek ngor daw dem kër ga fekk fa yaayam yaayam nako yow jigan lan mo tax nga téla wacc yalla dey mo nit lampe bu leer nañ mu mala dafa méré jigan ba gis ko pour ko xeer mu dé
2: Allô Dakar,

arnauddakar.com. Ngor ak jigan dañu dem ci all bay bay ñi démé ci all bay bay tombé ak asaman ci xiin ba ñul kuku naka nonu ben milax daal di traverser bi milax bi traverser dënd bi wacc bi dënd bi waccé jigan la dal rek ngor daw dem kër ga fekk fa yaayam yaayam nako yow jigan lan mo tax nga téla wacc yalla dey mo nit lampe bu leer nañ mu mala dafa méré jigan ba gis ko ko xeer mu dé

boom saay football ut ko ñom mass lay nané day daw ba centre bal rek dug ko ñom mass nan tuba bi jëssi leen ñu dem europe ku nek ñu la dug taxaw sa poste boom taxaw fim taxaw rek tuba bi ne ko meew sa poste ngay xaar mu ne non man bu dé sénégal la ut ko ñom mass lay ko

0: kay waw kay xamna
1: waw
0: mané deug nga li mala wax bu ba
1: no deguma bu ba
0: deggo ni ma jotté sa numéro bi
1: dedet
0: mané la demal nak ci tour alquran karim ma nga jangati ñal suñu borom
1: yow la kan
0: mala seigne babakar
1: babakar
0: job
1: ah job waw job
0: waw kay su
1: jogu jubbo
0: tabarakallah mané ni ma jotté sa numéro bi lool la la bëgg xamal ni
1: waaw mu gaaw damay dawal moto
0: da ngay dawal auto
1: waaw
0: est ce que ndax dama nekk ci tour alquran karim ma ngi jangati ñaan suñu borom di ñaanal ñepp ñi nga xamantene tammi adama mais alhamdullilah tabarakallah yalla def ne man haaj guddi gëna buma tiwé sama téré di wirdu alhamdullilah tabarakallah ndax mu feñu ma ben khalifa rawal ndax bani adama bu ne yalla def na ci ñaari sambu kon ñi lay sambu guddi ak bëcëk am ko la fété ci lako ndey jor té mom mo tuddu kiraman katibina wa ma tafayalamuna mol ma daldi feñal di sot yere yu wek andak ñaari xaytu wek
1: deug la
0: ci kaw kay bi mu andak kay bi di fété ci lako ndey jor bi ci la bindé numéro téléphone bi mu haa ci tour muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
1: ok
0: ci lako tamon bi bobu mu ngi ci djublu djuroom ñaar buntu wursé yu hawa ugué ku jaakar rox léra bu djublu ci borom numéro bi ak sarak bu ndaw bi nga yennu
1: ah okay
0: waaw nga balma akana ci yoonu islam ndax yalla neene kullu haqqan law kana murlan mune julit même bu dé paka la ngay tek ci baat na nga wax sa digënt ak suñu borom
1: amul ben problème
0: té mbokk bi bo lay azimi mbolom bani adama yu bari ya la wara diru cheikh té amna ñu bari ci ñu am ci yow ci confiance bu baax té ñu amna ci yow ci yaakar ngi li nan ndax amna ñi nga xamantene buntu yi boko joté wallahi azimi kullu xam mu dégg sa ci katane la fo mu tan nek ci romu senegal
1: Okay.
0: Sarak bi naw sarak bi la gaxé na touti. Mais na nga gor gor lu nga am sarak bi nga gënné ko comme ni mu waré.
1: Okay, inshallah.
0: Su ko défé.
1: Okay.
0: Wallahi kula xamul day lay déggé. Nga balma nak yaangi yakamté nak fi nga nekké nak sa wuy ci sa wuy ci la ko xamé yaangi yakamté.
1: Okay, waaw.
0: Waaw mané. Sarak bi. Mu ngi dol luñu wax naat. Xam nga naat.
1: Naat. Ma toggu ko.
0: Naat.
1: Ah? Ma toggu ko wala.
0: Naat.
1: Légi dama koy jël piqué ko dafar ko bam baax
0: ndax dang koy jël
1: piqué ko dafar ko bam baax
0: deugluma seng bi
1: rof ko sa tournu nday
0: ngale
1: dama koy piqué dafar ko bam baax rof ko
0: sa tournu nday yow sal fal nday sa dagal nday sa xorbaay sa bajja baay sa bajja maam sa fal nday ko pal doomi haram
1: yow doomi haram yow
0: mané tanu haram ko pal
2: Ko
0: paro wala ci yeen ko sa bajjan lay

0: Dakar.com.
1: Pas de fièvre onde, fièvre entre hôpital gain. Dom di set ci ko and ak ay xarit papam
2: dama xol neexul barki yalla
1: and ay xarit papam nango dom ya papa yaangi tane dom ni nan ko papa nan am tane mo dara sida bi rek sida mo sonal quoi fek ci xarit papa yaangi tok papa xarit papa demé dom ni papa sida wu da nga fermu ni dama bañu don sé

kuma nyaay sa tan na gayne jey amadou fatima amadou mu ngel wet lu nafsu ta xatil mawti fa bu mu na la faan mu jam batim sey mi ngel dippe ak ndon di jam batim sey amadou

nage mako bagi lengere nade dar men de ne sabo noro sportif yendo he o nyama dum ha ra salum ko kam fodi dole mako takko mun hodno mudo yo bursin kuma ngal surnga ha yo waaw yo mo bursin kuma lay kala dida ngam melo tay ni rek la mel xawma le ga dina ga bin dara yu ne boy la wadani ak ni ngandari jangal djul jamanu sene ba wara ko jamanu mun.

jël ko jël jël lo tay marodi tak tak ne dari gad wuro sama wadde wanda ko marodi marodi ne anda anda ko marodi ko soggi marodo fay jama o tay maw gane ndo de ladde ne ndo ya fusro wonna ni ni faadi tan be bimo woppu kambe fobbi ko yi do hakku na ma ne kaw may tan ko ya hawi bi jimi de bi akko nda tan wanda anda amma din jawu mo biima mi su jawu gena mo hedem ko foni tim o do yotore nde yotedo mo welti mo wara hen tim.

di lomo la ni bubo do sil men yete wa aman jaye jaburo men woto ni ye dabbi so nati non yete bismillah mo hede ngaram hede wo inde amadi lomo mo wada hen temen nay buru do nati do

0: ko Muhammadu Rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah Ahmadu ko gudde yettude Allah Rasulullah ko nulada billahi ko sayyid Allah limamul mursil kan gudde almami jurbe katimul lambiya kan ko adi tagel sakiti feje dina ko wata fe jagal dina makko ha nyande yawmi basuda yecidel bubu suwa wi wadi do maana ina temmi de ngudu miyama ba
1: sonon do suuda men
0: Khalid Musa be wadi do temedina sam gidaado be wadi hare arbe be dabu ngata ciodum ciodum ngata daande

so rebbi wi leydi tut lelima ko ufnoto ko wiyatma bat jam hamin mbaawi kono so ɓujiri fukkima e leydi ko ufnoto ko wiyatma jamme bone fof amin mbaawani kirndima e pulaagu noon wonno Cheikh Oumar kotta adama sin masire samba dembaali moutar ngaari juma jama salligue laɓal tamaki juuni juuɗo bindo bilto jewto gandal giɗo allo o meydine yeƴƴade kono makko e mo tiiɗa hooram kono pulaagu no yooɗi ɗum sababu usinanɗo wojji wiyay pulo so yooɗi wiyay pulo

0: man jar man la commande fay
1: commande
0: fay wa ya si jam
1: man jam ba kay
0: da nga xam ben borom may ke buñu wax aliou
1: aliou aliou bi nek 28
0: wa bi nek 28
1: wa xamnako
0: da la daan jaay yap mu fara rere
1: wa fara daan rere kay
0: fa nga daan rere
1: wa fara daan rere kay
0: dip kañ nga fa gej
1: Barki
0: dembu
1: barki dembu
0: waaw legui yeug nga information biñ am ci mom wala man yeug nga information biñ am ci mom
1: information ba leen ba jam la
0: waaw dañ ko japp muy jaay yap mbam dañ ko japp muy jaay yap mbam waaw
1: yap mbam
0: wa yow lek yow dit barki dembu nga fa gëj
1: barki dembu fa la reñu
0: le yow xam nga na def mom mini ci hôpital janato mini té police janato wa deug la wa légui mom mini té police janato ya dég
1: yow
0: té da nga def hôpital bi li gëna djégé
1: waw
0: nga jënd fa orna ñu xol la
1: waw
0: dég
1: waw
0: yow ban yapp la jaay
1: té bëgg bëgg dem na fa la ré bëgg dem na fa la ré
0: wa parce que mom dañ ko japp mu né depuis biñ ko té bam 3 jours
1: yapp mal ma jaay yapp mal ma jaay
0: wa né biñ ko té bam 3 jours néna jam yo dam ton yap mbam yap xaj la ran jaay néna biñ ko té bam 3 jours néna bobu ki nga dan jaay yap mbam dako amu ton néna bobu yap xaj la ran jaay
1: xaj ma mënum yap mbam la jaam yap mbam la ko man kay ko limi jaay yap mbam wala xaj yo jëndu mako
0: a jëno ko
1: non yap xaj ko yap mbam tay
0: wa légui légui kon xam no def
1: waaw
0: yow leg da nga dem hôpital bi la gëna jëgé do paré nga ñëw police jarat yaay dég wa da may deglu leg yow do dem hôpital bi la gëna jëgé do paré nga ñëw police jarat ndax légui mom ñi nga xam da leen jaay yap mbam da leen jox da na leen jox ndampay 200000 francs
1: ñi fa lek yap mbam
0: waaw da na leen jox ko 200000 francs pour mu faju
1: waaw
0: bu fekké ñi nga xam yap xañ la leen jox ñoo ku ci nek da la jox 500000 francs pour nga faju
1: 500000 francs
0: waaw ñi nga xam yap xañ la leen jox
1: ci ñu ñëw rek
0: waaw
1: man bëgg dem kon bëgg dem bëgg dem
0: waaw
1: bëgg dem xal la ma bëgg dem kon ñëpp luma jaay yop xal la